0: kanam kidogo Julius, Stella ak Janet, Riley, Agustini, Parngetuny, Wesley, Timothy, Anna, Richard, Agustina, Wesley, William, Peter ak Miriam, Karen, Chovri, Agarego boto David ak Jonah, Emily, Kimuta, Star 292 ash Pugsi number 1, Nege atko 0. Kogile chita na kuingine na mutko manirap nubara. Kwa wala kutuandit. Hanya mungu wakisi tukuko, kia wala ke. Kole kiyo soti yote nyo, negi chaman, awukia chame. Kikir chita anto magimuto. Yantake ngololchi nenyo, eje kunyo ororo tiyonde hii. Eje ngolole kumye. Initep chongo kuno. Inko itipako. Inko itipako. Faraka itko, ina isura itay. Ina nyilo. Agi uni eh. Kaa wala tiyonde. Ya tiyonde mba. Tache femelau. Pole kidogo tache femelau. Tache femelau.
1: Sana uye.
0: Yes.
1: Chamge la busara burgano.
0: Chamge gurgat.
1: Eje ga zaske no ngitye ni ngo.
0: Kitye ni Windrose chep kurir.
1: Windrose chep kurir ye gombe ye. Iba ike ni ngo mukta ni tenore na lupo.
0: Iman kabisa.
1: Emon kapa sa moto. Mito bigo ang na le mito ti kas na le jo.
0: Yes.
1: Awala ge me tinge diru geru ito jo to amurwe yaman mami no mamang. Okoe. Andeng yo nerano tu ke ti ka mingu. Kunyo to retin go geta ilang ni goro go go pie.
0: Koko go si?
1: Eman.
0: Gurgat. Kalau yang cingi cingi cipta ni wendy ag 400,000 in buku sen number 1. Nama anda lengan ni berpesa jo. *292#. *292#. Buku sen number 1. Niu tiapmu. Ni tiapnya cipta ulle kosong. Ni tiapnya waktu kau ni lagi engkau nak kuain. Eh? Ni tiap. Nai ngogol ngomanya ni wendy ag pesa jo. *292#. Pukusi number 1. Nege atko 0. Naga lenchin. Oops. You have lost. Awe nyo mesen naga lenchin. Congratulations. You have won upon us. Kwa ingo.
2: Touch FM. Tutunge tapkode. Radio.

fan of style ko mi axi sis chebet bor tena na gara ki ko gege ko se tene kale ti ayu anam na nende wote na nam ngol ga nyor wenore ne sa fi gaidi dengo shekta manak ti sab chiga go bata insight mut kebe bata na bo ang ago ne gege sunin te tite no ga sit kasi tem ga jero no ki kale tuko pamoja Kongo inaba man, wacha tushike simu moja mbili tatu gebri baisho nikto mogo baisoko, soko iko na tabu kubwa sana. Mi tabu ndonyo, ago tabu na ya endra, kika mwonu swalenji ne, yaani ya goya, so nguni goya ne, ya kabisa, mabaisye mete mogo itil ticket, asa hii ya iko sawa, kuria chapa ke amu waun, ndaya angaika ikitene, olenji mibi kecha mchini, nguni goya isyo anjitukule ne, kagi muangele ni mbaya na ni mbaya ya.

0: Aya aga sa new status 74 ash nga kontra bin uto manam si moshe kwage status 74 ash ki namera ne number 7 number 7 ole miten ko kai college in kuku churan ko la sema ko ba kuku ronjung ko kai 55000 kuku kya ibo ko kai chabelu ko na mangmut ame je bairani ame je bing mutara gara ga chabu an ko mechen ko kai status 74 ash number 7 onge lejo ibati le rani ko betuno to gen cuma tatu nebo mwisho ngarawe tuno to nebo sisit gunain mutaya ku tariki moja mwiswate sa kunguni ame je inyo rabi ni choto ngoret ni nege status 74 ash labati tu kulago iduge number 7 imagine mamiji na kunya number 7 alengo tayina mesi meta gita inani njamu ay mata itainan missing so ya ukse tugu chota gumi haragi muayne nguni ame je inyo sogo ni akun rabi status 74 ash number 7 goroji tanetai isita 274 ash number 7 yani jilitongon status 74 ash number 7 akatemenen imagine imagine nege kitungo ni mano katemene ni man labatu labatu agonen tongilo chap konde rapiet bonus ko jang pingmu chigi ko jing kitungo 55000 status 74 ash number 7 ya tugula nam simo shegenyu imwa wa ile jago une weekend taje fe melo
1: taje fe melo ya mune
0: ya acha mege kabisa lab tayni karibu sana ikatua yes kongo missing karanja sushaina tacha femelo
2: ara
0: yes
2: yamune my friend
0: aja mige my friend
2: ego mana tanagile manuel namba mata me kiramo
0: karibu sana emmanuel
2: ita ga tagini enda tuje bingala gi nam ga sa en ore na vere natra ara zere
0: uno to
2: e amma je di jamu ang jinga da ga tagi ni ni amma je di jamu na mara gor go gor mi la inda ara amma I jamu na na magila ni ba bi juan do tre
0: yes jamu
2: na ta un embita parture o es lo sucia na mi amma na magra mo ngi
0: eha
2: awa wiki lak namba in mata me gram ma peso namba mata me gram ma garar ya man basa ase
0: ene bale
2: ak ma sia de tugul tugul tugul ya ra zare
0: oi
2: ale ni ni kwabla na tala no ki mi ba mo ja
0: ko ngoi kabisa aya kain ai rong ku na ka nyur bik chaka ku mai wa ole ja une betu tabran aya ka sene nyu ngawe kin ke soko ni status 74 asa jembi ki nyu chaka jini bonus ko botra be ni 55000 college in ingo ket nani ingo ket kuku 55000 awe tin ping mut imagine ko bonus ko mutin jia ke tokol nege gil ke ko ingen so kon labatu ira ran ni ko betu nei ne ke ko sene nu na ga mu au na le jin ga le betu nei ne ke agu ko ma au na le jin giro laga na me na ile miamune giro doge na ga we ameta ke ange na la mune so yo to ame ja e tibi ke ja aga me ja in so igere doga ni ko ngere ngene man bi ke ko jin ra be 55000 lagini bonus ko jang sugo ngoi ta ngo tola pasa sa ba ko mi jin ga ge meta at least tinga tara ti te dutye te ko bai bai jitu gol bai bai yet ne gile ki chong gan ko ngoi me ke ta ya status 74 ash number ga pe ko sene nyu oroni jita ne ta na ga ko ndoi kabisa status 74 ash number 7 na me je ga speak ga ko ndoi nyu jita ne gi gure emily ka gi ko aji 500 ko ngoi missing emily aya to jinenda taksilim ya tano bana chita nege kure brenda nani ladies to eye kawaita magile ladies first so anaume at least muko sawa brenda akiko aji 1000 soronias ka kunyo isaya isaya kiko nne 800 mayawe isaya imi bumiye kapsa status 74 ash nguni kakipe to get number ngapi kwa sani nu to get number 7 na meja jitu ku lichoru ke nguno ira to manyoru jina kwa jini 55,000 kama unalejin kwa kumi tegi na magati ya mbetu tabrani kwa mati jilil to get ake tukul naka kiingen megan shu anko ting to get ake tukul ilike ingen akti katita genge imu kakse nyoru bona sing to get shachotak tukul yani yaga kwa meibangan ke kitungo ning to get shakchaka ingen akti katita genge lakini kuti muji inyo akti katisha kijangi sanyan rapini kaya kasi status 74 ash anya rubik chokwa kikwa jirabi ni chokwa gilin kucha urudi oroni pena lain kwa kikwa 49 shillings jita ake nyuna kwa kikwa chuko ni kikure ngo kikure in Caroline 44 shillings asante jita ake ko Evelyn na nile disuote jita ake nyuko yes oroni jita ni kure pita ake naka nyur 50 shillings kongoi missing oroni jita ake naka kwa itali sakine 40 hey ladies munaongosa kila mahali angu tukisonya niomi mbele kora

0: tenda nata naga le ama mienda ngung tenda nata nebo kingo le kingi weri tamnandi mwenyewe naga kone jangine tenda na nyingyo naga le ama mienda ngung ala sunu jaiso Pas puno to kitu kongo ya me mienda ap Jehovah konyo Kale jin kago itka sarta nami cho ago itara pini king nyur lagi nika pechi na ago jini to manyo rongo tita agen ke iro ongo pwa piking kuni ame jitu kuli jutu nguni kot koto mi nyoru kot koto mi jutu kago itka sarta nami jitu jutu nguni ame cha kuni ntai ke sheng mut kitu ngon go ita 35 keker dugani star 274 ash number 7 watu wansa kuingia ago nguni kakiti aja sponas chaka kongi tukul ibati ile mami magi wekse dugani So bona semi te yu tukul ko magat nguno kepcheita ago kepchechin chege tukul naga injan nguni so inyege ne yamoni goti meje rabene nanu memeje ko inyege wa musin wako unataka pesa utaki status 74 ash number ngapi number 7 ro meje lil kur ko tuka mugo te jilele ko ego asara na mugo tiwe duge ne to mage ate ko ga nyunta we ota ko magi itin kiti chaka bwana ko ngete sai noto nguni game number 7 star 274 ash number 7 ngurchobi ko konyo nangwa jawatu apa age ni biking orani chita ne tai ne kikure ngo kikure shadi kage ko chine nda 1000 orani chita age ne kikure in rosali na ka ko ngne tai ka ki ko jingyo hey ladies 55000 chapa kuku kanam ke but kasi ta kuku kina mama lakini mayai ni yetu tunakula wase ama namna gani kongoi missing Rosaline kainyor chike kuku nguna ta meje pika ngwan kasene nyu ngoroinye ira ngopwa biko oro ni tarigure Michael kai koni 47 ira Michael la mecha mwau kaiyat oret nebaili butesap Rani kaginda in rabini chukisanya niche 40-50 kaginda 7,000 so kuti muji ngangana bako figio 7,000 ni yako agipatilete sita guna otaki sanyani otakoi iteyu ndake kaya kumakariyo ati sirchita nega manyo sokoni haya status 74 ash kimitei kanyo oroni chitake Jacob nagago ekne bae ngagi gaji 55,000 toma bikso mogu Tuma big sumu akan namke big sumu kinde gesek sumu. Aya, nta harokut kumi jita agen new status 74 ash number 7 agen ni kapi sangka agen ni mi barak. Wah piwa tu ko pa noiro, yani taka atar sinye, taka ke terngale juga begi taka. Aya gua namda taka nama gosi mo seking yo agasi atinye mo stak ping na kuhune weekendo. Gunung aku tu mau pasukun, kau kau namda kapi sa, taka kau terapi ni juga be si mo seking yo rutin do. Muno ko kanya tien kapisa kago ya chop ko raso ne po status 74 ash lagi ni kai ka mu buan kongko kapisa orone chita na kago nyo de gure Joshua menda na 55000 na kama ale ki buan ki tiago tu ya ke ko kongko missing Joshua kongko missing orone chita hey kago nyi bi kata jo Toma biga yangu sasa ameja apche pichwa ye ameja apche askuni nataka kila mtu afaidike ameje 55000 ko itijita na tomi te sogoni ako inguni ko to minyo sogoni ako inguni kako ni mbara inda nyoru 55000 jebongo kai aginye na kai nyo to minyo rupo na sinyo akse tu ga yangu kiko jinjita agenge 55000 Apiku nalaka ingen kora aga ko buane ani keweke kegonin bonus une ato magabanga nin tagomingalyo mami jine tingenangalyo ko ek mami jine gagonis guno na tangalyo kituna tingene ni ko englogo iwe kame jana ise un ko mami jine gago ingen status 74 ash number 7 ko lejita mwa pole pole star 274 ash number 7 da orno daga yata genge na ganget ago biga enge ta jenge imagine eng te ga yanda ne jenge biga e Aji ngi bi ga eng kastain ni ko ba no manu ke cuma ta tu naga magat kapisa ko bai bai jitu kul so ko ni age gara rawe tap sisit ko ge ba pamoja ko mi ko kalia semagi tu ngoret negara arawan wo ba so ko ni nu rabin ai ngin so ko ni ngin ko tambon ko le musyo mesini so lasma ko bangane nagnye ko ngen ko le yuta ko le magati nyuru ne to ngilo jap kondet pesa status 74 ash Number 7 kanyarot komite jine kako pite statoma Star 274#7. Roni kita netai ni kikure finisen. Mkago nyorchi kaya 55,000. So bado mtu moja peke yake. Tu majita genge inege. Star 274#7. Kanyaro. Bonus kuma mwicho ngota mwamu. Vile hiyo bonus inaenda ako. Hata mimi nimechanga. Nimechanganyikiwa. Star 274#7.
1: In the house.
0: Kanyaro ifyita genge. Star 274#7.

0: mikono ya Yesu inalea, mikono ya Yesu ni inalea. Tienda negara ranga besa, nagago tieninyo tiende negegure aniset butati. Negago ite saitlo, kago batrege shakartamu aglo kasaninyo. Kago ita sai shakabin, taya cuma tatu ranesu. Kago ita sai shakablan juga itlago kebendi aku buah nesugul. Ani bendi sugul aku buah nega. So, lasma iger mama nyoilein. Misa wakila gitu, mega nyin, agi ile jini urchini lago kidogo, mega nyin, nyoko lagulaga ni lago mabi yanyi. Singo mitarasa kwe nge ngendos kitio. Hira wako sene nyo, ameje ingen soko ninguno, kako it kasarta notok en, kasarta notok, na ameje ataretin kitio ngon, inyake tukul nimi yo, ibaro indo nina kengdeke seksomoke, ama itak 50, sako nang nabalanchi time. Ameje ajembi going jogo jini 150,000 agola ajente ibiju ko jita netai kasko mi jita netai na jenge nyu ko jita to mite sogoni ata ko ngeta ke namte dutiet itindai 150 jogo chamagat ke gonin ak bonus ko rago babi galak ke ingoto bwa go chang ki go jin jita ke ngo kwe 150 ko kwe galak ke gonok bonus ka ke go shin gonot 150 alagi yani 150 alagi ele boka lagi nga ko namala ko ba ji to naga ko nyoso ko nyako tom ko nyor kinguni ko ngo to bwa o wege so ko ni bike jangi ki ko jin ji tage ngo ko kwe lagi ni bika lagi ko jin bonus coba tanur ma coba inye ke na ngi tinyo status 74 ash number 6 ka ko itungu na yutu status 74 ash number 6 imagine mo mi jin ga ko nyu anan ma ugu yegi na kama ka le ji to ko ligere le ke jan to get number 6 nge manga mo ko na status 70 ami ajeng big sinye nae aje awe ka sarta na ajeng big ai chutung kuni agere tenaga injan kuni bwana masi kagi ka 1500 masi aga injan kuni oroni solomon ka injan ki ka bonus haya ago solomon ga ko nyone so nguni solomon kagi ka 1500 amu ga ko nyone askorago kasput kitiongo iyo ni kionjo ya ma bonus agi tiakta samu magiwek se duga taga tukul ga mandeng duga nata me bati legiwek se jang duga shek so baishe parenda ne bangu ni nyor chigai status 74 ash labat chi tukul lagoi duga na manga bangu ni onge pe tukul number 6 so number 6 kere pre ki tukul number 6 kere pre gumba number 6 siun ka pesa inden dong kai tengyo agi we ga tike ti se ke muji sanyan po na se chu ate ne ko sire tukul ite se tai we ek se gora i bati le i muji nyor 150,000 ko chut mabuge ngung na basime ingen ole mi mabuge ngung na basime de na atu nyum negang ka ID nyuma ya nini ya simu shida ina kwango abi kame ja teve na gali ingen ile kike jore bi ke jang ko bitte kitambulisha mu kitambulisha ne kichu nujita gende pata in basime de to mo benda te Nairobi na ni siro kitale nin simet iwa aku yerin bi mami ji net agi ko jita ole na tim bi so magararan kinta simet in kinta kitambulish pata in basime tafuta male jengo ko tin ko ka kapeti tin ta kapeti anangi ko ikal kapeti mise ma to nde maginda in kwagira agen ko wajeng narobi ayin ke kita le si meta gi tindo gi tambulisho kole mari ra ko si met ari ri tambulisho ne bagura yat ne ge kasaina ni jutu sa ni status 74 ash number 6 nguni ajeng e biga yenya tol ke nyor logo ya ko bun western seat
1: Nubu yota ab kamanut ko ichi tenik tugul. Kasarta ab rogo chenwa gen kuni. Tuz ko ichap chige gul seti. Naile, petu taga tugul kubo kamanut in kasarwe chuton. Yige sibi gul se agi min keswek chenin. Ko ungu tiet nenege nabo igas rudu chemyach. Ko abati indet netinye ngulo tiet kugul lege swek chibuane in jokinet. Abu jemange mege mewud. Choton go araka WH11 ak haraka WH301. Chutore kasarta abitu sikti saini. Abu iboga lagenga aktiptem gitchog asik. Kambuni ta Western Seed kutunyege swig alago u Aminika 403 tibe kasartane nuach asigas agubu ane kukororon kunyalilin Aminika 505 chimangembe mianu wagege agugun ruthi chemiache Aminika 507 chitinye mwabek chegimen agunyalilin kuboto kukororon en silage Aminika 508 chigise nibande kechang agugun ruthi chemiten baraga Men kusirin kasare ton barob tanenuach keri ile keboisien keswek che yonotin kobun Western Seed Maize, Rutegen Raini, Agrodila, Agrovet, Distributor, Tupande, anan ko KV outlet agetugul nenegitenin. Entebu tagetugul, ibir simet kwa namba 0705-505-505 anan yepchi tadude tab, mese tab taj FM. Western Seed Company, bringing technology to the farmer.

Hayaga sa inyo kang ideke sa gayong kang ideke sa gayong asuka bitin ko isaite sabi amejale jinimu itugulo laimi kago itka sartanguni kitiya das bonus tugul jami tenguno ako ko batay talo ko yung abe met ko agitiya bonus inguni Megan Shua ileke inkyan duga ni status 74 ash number 5 kila mutu inkyan duga number 5 ngote sa tayo kusoma ni weldon logo yung abe oye mato rogot ko mati telil got ko Megan Shua ilegea wake sogor gutinyor bonus. Agi buatenga buatu tiguk ago me utieni ina ile igenin ele butamanangwan. So ai tu gitongan nyati akte ele butamanangwan ni jogo basi moshe gabe si moshe kwa. Lagi ninguni ko gago na parainda onyor chige bonus. Status 74 ash number 5. Chutu nguni number 5 kwa sare ningu itu lo lemi asaga betinyor chige rabine engoret na nyum nyum. Status 74 ash number 5. Status 74 ash Number 5 testa ego testa logo ga be meti testa gini ingeni sokoni kamwa un agetugul ne ingeni konyor bonus nguni ago bonus jato choko mat ko yamin iwege akiwege kutkutu minyor bonus nguni labatu status 74 ash number 5 kigurena se kelar absalem awe exego ke bata logo ga be meten ko indo jaba site sap ne babet kitna mon ke chongani yete sita logo ga be met kai ga ko sam ga minita ke me chunda rabeni jo status 74 ash number 5 keri leke ingen agi buat ilmu itu, ilmu tamanangwan jadi kau jenbi 20. Nenyen dat kau genge, engpi jatuh. Hid kaya guna.

Namunayo kamuktare tine ka ninkena ko basabe tap jage tul gono ta mun gale chi ninken so goni status 74 ash la batti tul la ko do get number inga pin number 4 ka ngede ka yata ngege ger do gani ago ta jeng oroni chi tanaga ko pet mun ta ko to majita ni gure gib sang ka ko nyor chi gei 85000 to mabi ka yemu kasaninu ago me jap che bi choto ko eng jita ne tai ko jita ne ga nyo so goni to mi namgi ago inguni jita ne bawa yung ko jita ne to mi te so goni ko timi yo to mi te so goni you are so special to me ame ja ago ni yani ipo ka manut kabisa ame ja ago ni 85000 yin yong guni tike tita genge ago jia ke tukul ne nyone kora amugi me jita genge kongo ge nyo agi nyaga to mi jutu inyo chini ke bonus koga inyone agi nyongu ni jenge 85000 ngome nyoro 85000 amugi me jita genge inyoro bonus Tosne ngirin menyo status 74 ash la patako do get number iroga sane la patako do get number gabe number do get number 4 do get number 4 amau do get number 4 hey amaji tu lo get do get number 4 number 4 number 4 number 4 number 4 number 4 number 4 eh amai tamutin ke besogo ni nina ke number staff of 48 Goro jita na chap chap kunyor chike engira bini kigo. Ya sindaka tu nyona changa muka sai. Naona kuna pona sapa msuri msuri. Status 74 ash number 4. Ako ni mbaro indo na inege we. Singo menyo nguna. Kupa tomani. Alage na kaa une une kyo. Kaa mua un. Kongip kityo inyo. Star 274 ash labatoko idu get number. Ata number angwan ka sa ninyo number angwan agani ninyo sa nyo to minyo to minyo sa kere to minyo aya agari to nga nakagugil kaya kapisa sito rin kikure sablon ay uyu numuge ni wana ora waki ni wa sablon kanyo agiko aji 1500 1500 amuga ako nyo agugil kaya kapisa Hey, we're going to be sablon. The government is going to be sablon. Kati nam chini na chete jo. Asante kwa kuitikia wito na kukuja. Haya. Kosta ni new status 74 ash. Status 74 ash number number 4. Yes, status 74 ash number 4.

0: Atinye kamangunet ali bebe kosenini ungui tugula leimi saa itaman na genge nebo koskole nje isubi ko logo wikabi meti nguagindo kongete Touch FM naibu wakwa nende Ezekiel Sarem. Kagoje rubi wata pa president Professor Kidure Kindiki kiba genge shektugul jetono njin maguti kapka nyayegi Choto kona ases kubata ministri nabati lilinda council noto nabagava na ye kubata kiba genge it neto nunjin melekweke SRC kuhibka kwa uti kyoto kiba chakini niba ko ngalal jin agwa jengwa luti noto niba kaimuti noto niba kutesetaye kongelil jin paishiet kanyai kubata midwives enge paishio ni engsiptalishi kyoto kiba borora kongalali enge mengatet noto nabarubi wata president mita kare ningyu tokpa Nairobi kango ya itu yeta council neto nunjin budget aga bandaptai enge kwenu tab serikali ne torora ka joto ke ba counties ko makindi ko le makat en ko nyoy joto ga ko tonon ko ngel chin baishet ne ko go testa en ka sarta ne goi asu ko bit ko tare tak pi ga be me che bune u inu ek ko jenge te tu te joto ke ba ka nyoy se ting sibitali shegem kago mangge ga ndo joto ke ba Kenya Kwanza ko la serikali ta president William Ruto en maet ko le serikali ne chin maguti ga bi ga be me te Engo maswe tukul jekita mene sergali shakiki batae kwa suldae notoke Kungala liang sire noto niba buruka enge county noto niba vika enge gorda noto niba kagimite tap kwa nyege Kondro jintare tinde ta president Faruki Beta kandroi kwa buncherango niba yomani Kumuwa kandroi joto kule magoi kwa ya nijega tibune tap sukaru kubune matinue kapsang Kusuke agane kiko ngete Ago gimit President William Ruto factory shekyoto kibachaye cheba sugaruge che imangu sugaruge jangi che inginguni kwaya mati na kumamita mune neta ne nyalu takeib sugaruge kubune mati nwega psang. Kailas kora President William Ruto inka kwa utit kora noto ne kore gune alieta mbolea. Kungete silingi shekeli buwayenge pokol muta kwa silingi shekeli buwayenge ne kali noto kore takeng noto ne pokotaret kapati kabe mwani kwenyurune kelchin mising ngalega kapati shetenge mete. Kaki kaji enan ke kaji kap kirwa ka neba el dore te ker gonget neba kerat ine kenyi shektugul neba kenyi shektugul jaba sabe ni mure na kengeno ne muat kele ki nyere la kwen ne jepta neba kenyi shekta man en kenyi shekta sab cheke go sirta kon rojen tile tap kirwa ka na toko ma kirwa kendet ke mani mugabi kole ki moje enri wanyoi ke ko sulaya utyo na toko subke akpa orna tete ne amat ko bun paori ni kangwan muat kele ki moje wanyoi ke ko ngala kwa na toko tak chike ko inyi ne ki magolo agoli nywa ako nyere inendate ki kahimoj kora anan kabit kora kange ngongi kora lugoi weka lake choto ko subke akwa lutik chapa chikilishe tap sibitali ne na toko je kibunu sibitali ta moiti ching en referral el dorete akfu minota ne bahti petri ne baru gole kinyere na kisuldae wanyoike ya utyo noto kem kago mange alage en kanro ko bun kaunter ba singi shogone re ki ngalalu tika pem pi ne ki to ror joseph wai naina ne kale mu jo ko be surya andi tan ko enu ta ba mingi ka ko masa ta ga kondro jine msie ne bo wadi ta buruma kimani wanjo ya karon maina ko kwang ta e je ngalalu tika ba naina ne kale ma nyalu ko ine ne ma ngalalu tik jo jo ta ga mu age nge enge kanroi che meeting committee no tan babunge ne baboror ne pa ka ja mi ta ga tu ye ta bi ga boror kama cha commission no tan ba Katu ye taka cha mieta biga boro NCIC koi chine ker gonget amano ko magoi ta kosije ga net commission ino tokem ka ko ma kan rode tap cha mai tap UGM David Maraka ko le nya lu ke sulai walu ti kyo ta ke baja kine teng sire ta gle wene tap ko man re ga police tabana ko le tap ngoroi ga bafse ga police ko mo ine ngale jo eng ofisi she ga cha mai no ta ke nyu ta pa Nairobi ka ngo nga ngu report ne ti nya gai aga ba sho ni ga bafse ga police ne ki ko ka sata ne goi ki ke ni kama ko le para inwe cha ta ke che ni che ba bafse ke ba police ko nya lu ki sulai ko nam ga nga tu te ki ne no ta ga koga bit paraindo no tane ba ka ki okta samete engine ne makin ge paraino ta ge ba ta ke tepse kora inen ne makin ge paraino ta ma ki go ji go nam ba isho no toge aguma nya lu kora ko ek ba ishe tane ba president ko le wen chita ne makin ge inen da ta amu ga le no to ko wendi ko e gu anan mai mu ji ko so dai ba isho nik ke ge enga ti ang na te ta go ba te wendi go su binga tu tik ang na te tane bunu president Choto kasani ni ko Allah keng logo gabe mete kisa ki subi eng newsroom ni nyono bata FM site tamana ko eng awik se ak logo gabe mete ko indai gure na isekel serem testa ip chi ta FM tu ge tap kalenjin.
1: John koga logo yoga be met en wogindo en Touch FM.
2: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, Maunda.
3: 107.5.5
2: Baringo, ko 104.4 kotkona Melgeo Marakwet, Eldama Ravine, Kabartonjo, Marigat, 104.4.

0: Alright, poleni. Alright, ge nyurugura Bilatu Union. Karibu sana Bilatu.
1: Pas kumbui wel dembere ka. I won one again you ne.
0: Mati inge the star, inge the star, inge the star.
1: Macam apa kumbui? Ada tu tiga en kembau ni apa tapi kamu toilet. En kau ni nyonya man. Dagi gimwe nebagre gaja gile myonu ko to atelele ni lieto ra ta seru koro a ka so le mo myon la mo ka gile myonu ma ori ya no ma ma gi tan no le na mo ante ke te ko la mara ta gro koe ori mi biro ji ba ji ba bas kili tu ra te mi biro si ma jibe ta ye to ma ga le ko ti ye ngul ti le ga wo na mo bi la to ka si ma gi tu gile kale ga ko botishet ke mo ji ni gongoi diburon rono amungi gi gi man aw gi le to ta nyuri bi gi bai shuri ti uju el chek diburon rono ku nam to bai shuri ga bulam sa mara bu to ibo ar to bai shuri ka sa ma bai shuri gi cho bai shuri man ke nok se ke limiten ga we gi u miten niu patato miten ke chwa chai gi u miten gi agi gi u mi tenut ngoke

0: Aya, kolegu nyende tagane bwana. Amachike betetu tiete straight away. Ola ntukuli testachi tewiren pole pole. Agiki sebi tetu tiete tukulike bagenge. Changalege ngaleki po mana zaidi in not ni bwane yo. Teboni. Amachia touch. Arabu unonge na lego sona arabu unonga besa alenjin. Karibu sana. Nungungu tembe tu not ni braini. Simu wawechi ngaleg moja mbili tatu. In Newton. In langatut na tenabaraini in de tutiet na botos ne teboni chita ki chaka tu kulemi tenta banda radio kwene kwa mona lenye tesa ta uredia tupaka ulimbo saa sita usiku iti nyena nafasi uko nange inyori chige pesa tayare te iti nyena nafasi te inyori chige pesa zaidi n star 292 hash nota ni mwama chako utuna star 292 hash okay star 292 hash nagoye gari chill get your star 292 hash ili wen bukisi itake tukul noto nege maji siri gitu kagenge kwenye kukua mwuna lenjin kasarta tukul ime kensho ile chep chep mati chill gora star 292 hash eh? Agibe itioto ni tadmeni tishe kwa ingilele ngwanya inge neu take kuma mwacha age kumutia uta kwa pelito wale uongo wako kiri kumasi nyewa raisi kubuki siti ni mita kumasi mwache kichogibe ya taraka raka siko ngeta munu wala kusagi che kuchokto wala kusagi che kuchokto so ichile kitio star 292 hash agina ile nuriritu kwa nato nabok Kyoto initiative uti ndi yote buki siti mwachitu kulosi nye yote buki nato nangamu kwa miten pesa suko le njingora ups saite kwa munu uti ndi kwa miten elfu miyamoja in buki siti fulani oga yaat pik tiptemu ki kuna hata ninyuru pesa na nanegi store pesa tugu lichiko mite box nota nkuchita nega sip kwa yaati kango wala kwa sip kwa yaati ngo so megencho ili siri nota na mune sigiri wa linjini jitage tugu ligiri lege chepchepitu ku sigiri lege ndo ito ginyega sartage so ke ina ili tipto uriri yetu sasa kuwa mjanja agi chili kitio star 292 hash star 292 hash wote ndongalo alo agere ni yata nika wako kweri pesa buwana mine mite ni yata nika kweri pesa vizuri sana 60,000 Kenya shillings buwana nota nikigure na Irene saa hii tu yako tukachorwa nangunge na wale tu nene 225 wambia kukumbuke na kitu kichile star 292 hash karibu sana tatu ina turibane ya teboni ina ngatuni Brian Monday
1: Webster
0: yes
1: ungo missing in gasariton me go nyoro so bit ke ngalan
0: iman
1: age ke ya ga tubul no no le mi taban da ta chefem
0: yes
1: so go go le gere nyu na ne ya ngalalen go go ngale ga be mbare
0: yes
1: ga te bole ya na ki ya na te mbare kyalda
0: ye he
1: e gi no to ni ga te be na mu
0: ki getting
1: gora nyoro boise ga afkin ki nyoro boise ga afkin
0: yes
1: kogi kingo ko nyoba ni magibaru mbaret ki nyoba ni mbaret ma gele le ngogi bare mbaret ki baru tu alag lai ni gele le ni mbaret ka nyaba
0: yes
1: kogi nyuru boy se ke giba gen kogi tam ko mi kogi bisi ni alag giba isi ngap chu mi de ao gi am mesel luxom mo o kya le mbaret ne
0: yes
1: ko barai te mon lagi ni eche kya be million ni se lagi ni me baro ai te mbaret me nyoba ni mbaret Kogibar chiso lup mwa ek po isa raf ki.
0: Aha.
1: Ammu gitam kumni gime gibar gitam kum inyur po isa ki gibar kogibar bari chitu gulnenyi gulitono nene baran.

0: Ile saa tatu kakomogon udadi, saa mbili kukawirma, saa mocha kukakomogon inyon, kukawirma saa tatu, saa ine kukawirma, kage mahi itulenaki. Itulenaki, ya wimbi tutabraini, amuchiki ushi ngongi, kepe bertana otu nabo, echo. Hani? Wanyuru in, poyo, pindo tanyagi, mureret. Akobro ager ki kokakotestai en eleo generation nekakotestai kanget boishek kokacham lagok chemengi konget chepyosok kocham kichanae vijana kakocham vijana kanget chepyosok kocham vijana chetokomengech en age nenywanet Itebe chepyosok ile kalyan kule nitai nitokolopotin akotinye boyote kule tokolopotin konyonget boishek akichek kochek chemingech kuronyo anyatebe ini ole kalya lakwani sikocham boyo kora bara atebe lakwani akine kule mebirto biik boishek kule muti biik polepole akonibore igere is kasartanyi koyomeske labate Koname kesa kino nino, netoko lopati agine. Kule lenjebi wa sete, poishu kukita gari mutyo. Nyo kule pari ikochi boi, ya watu kukita mutyo. Kule kai kichane, ya toko lopati. Kule toko lopati. Kura tebe kanyo li, onge mga intuku lanyo, onge mga tukul. Shita ni kumnyono. Koi mutyo ni kumnyono baba. Kanget fijane chimingi, kocha mjebi uso kicheket. Awo chepyoset kumuchu kulipan kichanayandani. Kule nalipa. Kule omuni yae kasi ni kararan. Yae kasi ni mnyi. Atepe na olenji ni tu mnyonu koi mutyet. Shita kumnyonu. Kengalal tuwa ni kepe petana ba conference. Akpike mite life. Asubit keger tu kulo beni. Omua wecho le tu koi mutyonu kumnyonu mam. Shita kumnyonu. Chamge beni. Bye bye buju, imi komye?
1: Ami well kabisa.
0: Nge ger ngale chutwa. Ne shida ni komye no. Tu kabitu ne nan shida ne kan ke amandal ko guye. Vijana chimenge ko ka cham je biuso ki chege. Tu chi biuso ki mu chokot kolba ngi chana andan. Kulo mu ya gasi ne karara. Ngala
1: mara akwa ko maro mu chato etiota.
0: He?
1: Maro mu chato eti mai borta o.
0: Mie mai borte?
1: Ara ne ai suka chang chita na ka ayo sit kup kup to i gon ne.
0: He. Ya munis kwa tebe na kane kulio ni kule kule kule ite yota in ite yota in.
1: Lakin nye.
0: Yes.
1: Kere nye to yang ko shindo sen ko nye kabisa.
0: Yes.
1: Ko mai tege bar kyo no nda munu. Nda yo no saba sole mama ka san ne chita nyu.
0: Yes.
1: Kutor sole ni pepte ais namu narak lio na na magoge uzagitu ucho to ka ba gni se kutor ge ke ajus ke barchi ga ga etle ita para ge nyi kwang lo ke menge ta namu ti logu ngela mit ku gala che ge ge ra para agi su te ge stag do ko manyo lu para ge ai ko ko sirs mbaga
0: ko lagini ni bari ge generation where we are now ko ga ka gondo ne cho cho mogito mine ko ga gondo Aki pare tebe la kwa nito ni lenji si kukali anaisi chamangi nye chichi. Kule nji na cha mawu lopati. Kule yaani ochi imutu mutyo. Ipare yuri chepi ose tile kali angi cha nandene kule lopati. Nita ay nito kuhite. Awa kange tisi nito kurguwe korati ke. Niko to kurguwe korati. Kule nito nisi nito kona magesa nino ni lopati agine. Lakini kaa isho nini to urwae kore tiko lene kule kimache po ayo
1: kule kule chamengeje
0: yes
1: kumwa kutinye ki so kule che parno tigis kuhu ane kuna
0: yes
1: kutoro alele ni birto ambu chipto andane akuma kini gine mamma tore tangi kaika chita ni nani ingo ako yete mara mabirte eno kota urgu kwa kwa ya undugu gelo kekasa

0: baitu kwa kaya ama kwenye isera tanye kwa mara kwa ragoru kwa ini oh tutamo
1: ah we vini temge
2: nisi
1: mwanga lejiwe
2: karom kapisa
1: haa kwa nyake heka sikine kama benisi
2: siyero wa mama ko chamebike mange chowe chega
1: yes
2: kwa mung tagi muchi kia ya sina ata osusi
1: ato ruwa yo
2: tagi ruwa kapisa kiko pekpa ishe mama
1: aja apa ko inipari ike loge chitu ko na mege tuane kule kole ko jenga gine boyot kole boyot ko ma birten malabatenen imuti mutyo he agi bre igere si ko kana ka me ges gela bateni tane muni togur goy goratti ko ka ko jam boyot kole boyot imuti wi mutyo boyot malabaten bi he kole nge benye mutyo bole bole gi chana yangu he
2: Yala lo kimenge ji susi gere rabini gara gere tukun jachin boyishe u ache bilache mo ina mutu
0: ache gere ra lo kimenge ji ngun mo ko mo mo gi tuni ko suba ko bure ngo ate ani otungi tun gara suko abra tuku se ko ya yi ko nya ko mangu en got kara ko ko be ndi ba ko mengi se otendo ko tuku se u chona
1: amuni ko nyoro gi se ni ko ni
0: eh komara ko ko ko tungun ko ma nyoru tuku ma ke ma ginda si ya to o su si ko un ko tam ginda si ya na ko ko ichuna ire un ko kai be termis ya kai be un tuku ke kari liana ni imeti se imeti ni ni se po yo ta ko kar ka la ko ta ko gera ko bwa ti ko mi ne ke ko ma ma ko me ne ka sa ko ne to ko ka sa
1: ke le gali asi eti ni ma ku ye si an ke mwe
0: Yoga setam kinda o susi chong kinda sa unek pa pa kaisa le sa uta kinda si ena ko
1: oh yeah he go for scale ni kinda monam yuli no le abro ma boge na magara ni ne
0: a ja
1: hm sunne go ka go ngetine ka so ka gi onji ne geten ko tebi ko na tane
0: Mogotofia
1: ginye tagawal dabia tagnye gotago gai kitabio gouna tasukalia ninge nilator gaba gara boys glock mengeje ngouti engas Ara ile ainye nyogomego batkiza mun bagago gok gok okwege chumwo lele ni kimache nemutibi muti Ninge
0: kitabio sogi gera katisha ndabia ishagi oge lay boy ishagi kero kino ndo bago ya ula kwani ne monge ni netane
1: Ah
0: Kwasiris korwangetin amayun amairo ko magai gai gai gai gi ngunge ko kunue ngunge ko ingololchi komnye ingololchi komnye ako burto ane ko komnye kongeta kite kipto igi komut ko anyi ga ko rip komnye sima bwat poise chugoche ele ko rip to ngo bwat chito ngo kieto kibis ko ko bagai go ta komanda
1: ni ni ni ni Nina galen re yu kole boyoti ko muto mutyo kole ago kose style tukul ay ha ay ha Clara jamge
0: yesa
1: yemuna buju
0: watnya
1: konu konu maone ne bangalecho ka meme ka kwanya
0: kele
1: gal yangi chana ine kale gichane Maji jebioso jebioso nje katenye jiji nge vijana kule tokurwe kabisa kule uitimiote kanyo nge tai lo gakine chimengi choko totosi kona magangi chana ichuka kule laba timbi kichana ichu kule kai kai boyo ne mutu mutu yako toreti
0: toreti tena na
1: he kule toreti ni sen mahitaji je moche lionen he
0: Itu kararan dugu cang dengete, cang ilenan gayam dugu gabcita. Beri tahu ya tadi.
1: Mungkin lo tuh kelaga mage, kali aniau tiabioso, cuma kita, mac tiabioso kaki cewa gulu panik cianeh. Panggilu panik cianeh. Agulu panik nai, ya aku lenjin ini nawar cianeh, aripi metuau. Ima cimisi, ima cikurian naga maci, naku pay pesa. Amune, wo nafikisha mali aki.
0: Dali era ye jamin tak to vijana yani oi